teng mo e leng gore ba tla ba kopanetse ka ko DHL Stadium ka ko Cape Town ka ula ya lesome ke tsa rugby tla reka ko chinga ka ko Ventersdorp-o motho montle mo tsatsing la la mathatso go tla bo go na le tournament e tla bone e dirilwe ke setlhopha sa Max of Excellence e tla bone ditlhopha di le robedi setlhopha se se tabangwe se fentse tournament ya Max of Excellence ba itsamela ka 30,000 rand yo tla bone a tswile mo maemong a bobedi o itsamela ka 9,000 rand tla ke go nnetefaletse gore ditiragalo di ya go diragala ka ko extension ya 2 sports ground ko chinga ko Ventersdorp ba amogela baeng e leng setlhopha sa Max of Excellence e be nna Marussia Nyorovina Mandawana Citizen Freedom Fighters setlhopha sa Villa Ventersdorp Academy Ventersdorp Rovers ke tsona ditlhopha tseo di kwadiseditseng tournament ya Max of Excellence e tla bong e diragala ka ko chinga ka ko Ventersdorp topo tla ke go netefaletse Women's Africa Cup of Nations mo tsatsing la maopane Egypt ba latlhegelwa kgatlhanong le Nigeria ka nnoti le 6-2 Malawi ba tlholwa ke Zambia ka nnotse 2 go e le nngwe mo tsatsing la gompieno Cape Verde ba na le Cameroon ka ura ya lesome Mali ba na le Ghana ka ura ya lesome mo tsatsing la gompieno motho montle mo nakong e ke tsa ditlhapotse ke boela ka ko line one ke re mo nakong e sa fediseng pelo kodiga le slender poi thapang wa kgwakeditswe ya boa e kopana le wena e ntse go nnetefaletsa gore tsa metshameko e ke eme jaana Merafonga 360 Radio station sa mantla sa go ratwa kwena re boe re kopana.

ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo